0: Aounoula, nige kanyan, tani golon flasira, bakel dugula, Senegal, kanyan tani konatombi Paris.
1: Issouf Zerbo.
0: Aou danse, RFI, mané kan sanfe, biye ute kalot le tan ani woroye. Yani l'ère flasisa, Malawi ni Cameroun, Moussoubi, Karignona, kan final la, Rabat, Maroko, Fabakono. Niye asien foloye ni Malawi, Moussoubi, Talikera, Nyondaina, Cameroun, sien nanan deye niye ka finali soro. Abnana, dia jona, kuna jabe jonye kateme, anka Mamadou Kante, ka jabi ou lame, Djaneba Baro, dia nyanaga.
2: Uflabe garsike beseke bonya kada kan inye malawita ufka fangama yorobe yuka nyafe tolonta naude ni woye doko ni koro munu ya luba fama kule sir shiwinga ulufla joyoro nyumande bula wafana ube chelu chamando ambeseka foko malawi uka nyafe tolonta na ukanyinko nyuma bayi uka kofe tolonta na ukari nasoro ushinshin nendo don bari tumadola ube toke ke chelu ta chelu munu ya long abe toke ke gelea shiguka wa bibi la foku u nyafe tolonta nde gilanko nyuma nye Cameroun fanfeta wulu damfara ni Malawi ye munye wulu ka kofeto lontan na ube kanyi uka kofeto lontan shinshine mba de bala wa uka boko laban ube uka gardien de but alede kera ngana baye kenekan fosisan balnaya ko beseke yala a balnaya ko chama fa wobeseke je Cameroun de fanfe mba umwa bibila Malawi kera choko choko a garsike ke bonka dakan atemina shila muna ani Cameroun ta tekele nye.
0: Nin tun ye Dolan Donbaga Mamadou Kante kumakan ye muso ka kan final kan aw bena ani Salif Sakanogo sɔrɔ 600 farigolo ɲɛnagɛ ba kɛnɛ kan. Nigeria mɔgɔ 20 ɲɔgɔn bɔnɛna u ni na jumadon kariɲɔgɔnna dɔ sen fɛ kanbara siyadenw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ kokoli dugu la o kɛra etat di Niger marabolo la jamana cimacɛyan fan fɛ mara yi denw ni jɔyɔrɔbatigi dɔw ye wele lase ko surasuw ka bila ka taga lakana sabati. Niger bamananci kulu Mouvement Patriotique pour la Liberté et la Justice y'a lase k'u ye surasi 15 faga ani ka 7 wɛrɛ jogi u ka bingani fila sen fɛ. Bingani fila nunu kɛra kunu Segedine Libi dancɛ kɛrɛfɛ. Lakanatigilamɔgɔ dɔw ka seriya la bamananci kulu nunu ye bilala surasiw la da de fe kuye menen chaman tien ani kado che kataka nuye bakel marala Senegal koryan fan fe molo senela uka baro la lolendo kabini kalo yin damne o bara o bora o kuran tanya de fe kaji sama ka don sumon koro kuran che da senela kiye kuran tige senekela nunu la sabula kuma o kuran sara Chekeda yin ka fola sa, juru mimbi senekela uka, obitara sifa ware milyon kemena, senekela ukulu masiku ude famu, arfu kulibali ye mwala senar doi angalame.
3: Gela badeba anka amalo senena u. Ambora kampanye fola la 150 hectare, ode tu senena. Obora yon antone fekata dezem kampanye de la samyan kono, hivernajin kono, me senena ki nanaka kurang tige. O kurang tige le sa tunga, bo antuna seka barake choko shila, baon ila men malo jide do, me nima jisoro ati seka taga. Senena ki la iraka fo, uka juru yele nana, abita fo milyon kemeni do. Oko weyo kuka kurang tige, anna. O, amboli boli la, kase yoro bela, kajira, yoro ula, otorite u. Amma seka nyesura ala, bao koko kabisan chama juru bitoka yele yele anna wala bo me control na kana kala nyoro ngoni senekela ko ne fokunti kunde kakila anka kunye side de side ulabana ye